0: most effective witch, if we choose to bewitch you, is no other but you. The one that has the capacity to distort your destiny is no other but you. Chilegeza, oino buyinzo buwerako gwe, bubanga go sazeo. No gamba, I'm going to make it. I will make it. You will definitely make it. Somebody say, amen. Tosangisa kubaita muntu. Omuntu yakulanga yewunyisa. Wanategedde nti n'ebintu ebitubaako mu bulamu buno. Ebintu byonna ebitubaako mu bulamu buno. Wanji? Byetaaga consent yo okukubaako. You have to consent. Abantu bonna abalwala basooka kukkiriza. Abantu bonna abafa basooka kukkiriza. Era ogenda omulyanga gamba nfudde. Ogenda omuddamu omulanga agenze. Wali awulira bye njogera? Wali ateerera bye njogera? Nze nali ndabyeko omuntu. Nali ndabyeko omuntu. Afudde. Naye nga n'ekimusse tekimutuuseeko. Emmotoka yava gy'evudde ng'edduka nnyo. Motoka yava gy'evudde ng'edduka nnyo. Ayali ono omukulu we yasala oluguudo. Ono yasala oluguudo. Ayali agivuga n'amulaba. Nalinya break. Nimoroka nekulula emipiira nekaaba. Nemusibirako nga temutuuseeko bulungi. Nagwa wali n'afa. Nga temutuuseeko naye nga yafudde. Ne bamugyawo ne bamutwala emulago ne bakola postmortem. Ne banoonya ekiwundu we kyabadde we yamutomedde nga tewali naye nga ye mufu. Oyo namulabako. Baanoonya ekiwundu we mutomedde nga tewali. Ne bakonkuludinga nga bagamba nti yatidde nnyo n'afa. Kitegeeza yalabye nga emmotoka ejja nga bagezaako gisiba n'atakkiriza nti bajja gisiba. N'atakkiriza nti teemutte. N'akkiriza nti weemutuukirako ajja kuba afudde. N'afa nga talina mutomera. Nga talina galinda. Ozanyisa n'akola atya? N'afa nga temutomedde. Talina kiwundu naye mufu. Ate nalinda byeyo gwe bakubye essasi. Nalabako omuntu nga bamukubye essasi. Wakati mu bwegugungu. N'adduka emisinde nga tategedde nti lyamukutte. Essasi lyali lyamukubye okugulu. Nga ne bwayimirira eggumba liryesimba mu ttaka. Kyokka nga yadduka nga yalowooza tiryamukutte. N'adduka ekilomita namba. Ng'omusaayi gugenda gufuuwa buli waayise. N'atuuka eri n'agamba banne nti abasajja badde banzise. Ntikiki? Badde bankubye essasi. Ne bamugamba naye bakukubye. Wa! Nga sukolaba okugulu. Nga bamukubye okugulu. Naye yagaanye okufa. Bamukubye naye yagaanye. Era omugyawo ne bamusiba ebiweero ne bagira ki ne bamutwala mu ddwaliro n'alama. Essasi lyamukwata teyategeera nti lyamukwata. Ye yasigala adduka. Kuba teyategeera nti lyamukwata. N'ogaana yagaana tirinkutte n'agamba tirinkutte n'asigala ng'adduka. Kati enjawulo y'oli gwe nsoze okugamba n'ono eri luddawa. Oli emmotoka teyamutuukako yafa. Ono owookubiri essasi lyamukwata. Ye yagenda agaanye muti limukutte. Mulamu. Kitegeeza ki? Nti ebintu ebitubaako mu bulamu ne bisinga obungi. Katonda bannango bankyogere ntya kino. Engeri Katonda gye yakolamu, Abazungu baali tebannayiya kompyuta nga gwe Katonda yakuyiya dda. Olina kompyuta mundaayo. Kompyuta yakula bwe wait a minute. Kompyuta. Bw'oba okolagana nayo, ebuuza. Ekola etya? Buli kyegenda okukolera ekibuuza. Eyina lwekuterawo obuntu busatu. Negamba enter or cancel. Because we want to know. Should we save this file? Teyagala kwetumiikiriza. Should we save this file? Go government, yes. Era nze lumu yambuuza nga nsamadde essimu yange. Nali iri nyiga nga nyiga byesitegera bulungi. Nesimu n'embuuza ekibuuzo
1: should we delete all these contacts?

David King. Mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tanike saa ina za nyingi ya kora. Uika munane za nyamisana. Hale vizibu vya maka vigonjo urewa. Anti, birole nkata viro zere.

ano itano msanju ina ina ibiri itano osobole kuba nubaza nabo batayibaitu aba Royal Nails Beauty Salon abakusangibwa hano mu Hoima.